0: ya kwa huma na so mwenso me father mindi ni wagro ya neti wakane hilo ndi ni wagro mwenso me kame father mindi ni wagro father Dr. Abraham father Abraham Herbal and Spiritual Hospital penin park penin kesia pa odano ono wa huma tibrekeseno eno wa huma isi father ya mwakwa wa deba adum 106.3 FM so
1: Kana doctor for any dia echre, nemu ye manage. Ubi o pese BP ni cholesterol efu in a shop. U pese BP ni cholesterol efu so. Within a short timer, the modianity remedy a mete mawi. Nili ka mechia we tie for me nchi ake sifu fa debdan keba in spiritual sonalitia. Mwamu se, yenu abe guwa. Yenu abe, yenu guwa. Enkasa baby ani mi se me yetutu no aye ye ko tuguni ani mi ko fo ife ye fa ye fe ki tuuru ki miya to to ni enu abra ye ba ye beja be no ye ja be ni wiya ye je due bi tutune edua na na be no wo fu mi gbigba ye no eni sa enkasa na se bia na ida ofuri so no eni enkasa na na abe abi ani mi se mu no ene shani igaa ye no igaa ne kai nini na obi fife bi eni na o de nkasen kasen na ye ba ye ke tigu kwane ye fa nye hwe no obefe ba no ma wi na kuden shu shu na igaa ye tu ekire tetere na ye mfa nye hwe no ye kire obi a oye asma obi a o cholesterol obi a o pressure ano bia ohume enye ano bia wokotreko otreko bua na ohume a aso de ubi no ana se doctor abo amane se onipa ko wuti mi no okuma e wo problem a wuti ni oma na meka na no de tie tie ni ye me sa be repeat me se abeno e wo sa ti bi mu eche wo se pensura abeno so a agayi sa ti na bo mu no aso na de perform a obi gbiga obi pimpan na wo yiye sinkase bi mu no tankase nkase bi ana so nwura bi na yiye abedu ya nini firi mu no abeni ya de ya ben kwan mi yiye firi mu no ayi wi ana nkase nkase bi kutugo na ye mfa anya fe senwura no eni ni ana ye so mu na ye pan pan aben wo se anse na be yi wo ba be nyu wo be mu aben na wo so edie bi se sa nkase nkase ni se firi mu wo wi ase bi ni abetwa mu na de sa nkase nkase na ka ho na wo di kube na chinwura na no sisi etugu na ye mfa anya fe ni kube na chinwura no ay etugu ye mfa anya fe no ani kube ni saka ye se ni saka kube ye kete kube saka kube no e sa wo no umu na be si wo na want ten ba ko a saka ni ye e se e die bi ho e se no so sa die ho te saka na be bi ane se no we urade obu ti mi na gbe e na wo a wo ti ni de bi a wo ti na wo a wo ti ni ne we a doctor bi ana wuti ni atoto we a doctor wuti ni atoto who the patient if he sees this kind of problem the person who say nyankopon wacha gana wacha ya bi ankasa no wacha bi bi ankasa ankasa it is we a doctor na say wuti ni a me tre se bo modia se u be yes I remedy dia mo patient bi ana bi a wuti ni bi a osa ya ri amba boson the fit to be na chimu ni tugo no ene ne saka e kato kube saka na kube ne se mi aswa kubo se wo diyo biye chen sen sen sen su ansa me mfa nye se se biya no eme biya obe ma kure ukura ne edu kese yenu bema ye vene sa kube saka no ye timi vene sa keke na omu ni mwushu de sakan obi no bi opese onyi che person transfer so se na nkwofo obi yire nkwoye no bi ensem fata e di bi na bi do na opese onyi ni cha e ku de sakan aya ka so true se opese onyi enu kan kan ni enu kan pan bi en furu so a wo ne nenu bon wa ye du a di piece ya wo ni bon a sa ku de sakan e ne bo di etire ya bu bon ni mi di piece wo be gbe ni wa ni na be se hwan hwan hwan hwan hwan hwan sa ku de sakan e no na so ye mpe ku de sakan bi a I'm supposed to be nine home. We've left him a bad man, cabby, and video.